kasun kamadide loju ota bi kasun kamaji loju ota bi kalo kama pada ko ṣugbọn anu Ọlọrun ba ohun lo tobi toju ero ota lo lori enikokan wa to ba ri be atun ko ṣu barabande fun oruko yin lowuro to ni oda eje ase bayi eje ase bayi e sare je afunra wa je e sare la e fe ti gbo e fe ti ko e nu we iroyin the punch we iroyin vanguard je ma won kan to so kurundukundu nbe bi gbeyan ibaji laaro kutukutu pe ko won lo ka mongoro abi guava to ti pon lale ana ni egbe oselu APC alaga APC won ni rara o e le wa bi ke ma wa la le wa lowo tori pe odile mole omo baba si mo baba re koda baba gan mo omo re a si mo omo to ja wi pe onile meji meta ni alaga egbe oselu APC ni won ninu nte nso yen minister olule wa nilu abuja na so be mo tori bi pe awon eyan npa para poro won awon eyan para awon eyan para awon kan na won lo bo ba je pe bakan ni ori awon ya awon ya mo ku be ni ninu we royin the punch na won ni odiwo gbongbongbon odiwo gbongbongbon agbo meji lori mora won iwodi kikan gbogbogbo NDC won ni obi kwakwanzo won won ti lo sokoto mora won lorun lori kini tani o wa waju ani tani o duro leyin na lu da sile o nje e tun ti gbo o da je nse bayi kokori egun la se mu wa o awon olopa ani pile ogun won ni won ti fi owo osipun ofin fun awon odarun mokola kan won fowo osipun ofin mu awon odarun mokola won si gba kaadi gbowo debit card awon eni eleni ti won ti te mole pinpin lodo o ti won won gba mokola e moni wori igba padabo ninu inu we iroyin to jade laaro to ni na no lo tun wa o ni bi ti won so pe are Bola Ahmed Tinubu eka boza e ma wole sa are Bola Ahmed Tinubu are orilede Nigeria moni mo pada de orilede wa Nigeria lola lati le sami ayeye ayajo ojo ominira awa ojo ominira orilede Nigeria independence anniversary won mo pada de lola lati le sami ayeye mun ni ipinle Eko oda leni yi na ni gbogbo irokeke bi won ba ni so lo ku be ni a o ni sin pelu ku e unity college won ni won pada si loni ojo aje won pada si o oni ojo ojo kokan din Ọlọrun ṣàánú mi o loni yi gangan loni ojo aje to ni na ni won so wi pe won o pada ni ojo keji din logbon ninu osu kesan na ni won pada si yara akawe iyan won lewe Kings and Queens Colleges nje o da awon olugbe awon dokito ti won gbele ewosan won tun si so pe ose meji bayi ni 2 weeks ultimatum na ni won tun fun ijoba apapo won ni leyin ose meji ohun awon tun yan ise lodi be na lo wa ninu iwe iroyin yi o CBN ile ifowopamọ nla agba ile ifowopamọ papa ile ifowopamọ erin lonibu eja lonibu erin lonigbo CBN torilede Nigeria won ni awon ile ifowopamọ kankan awon ile ifowopamọ kankan won se awon kankan lori e lati le fi da won lowo ko awon ile ifowopamọ kan yo si wa salaye awon sise todo ti won to fi ribe oda be na lo wa ninu iwe iroyin the punch ninu iwe iroyin the punch to jade ni fere to n gbona feli laaro otun ni ipinle Abia won ni ipinle Abia awon ti won je alenu loro awon ti won je oloselu won ma ndoyi doyi yitanika eyan ma ku nbe to di won ni Alex Oti eni wani ti wani asijo se yoda oyo 2027 CCII won ni won tin bere awon issues kan to ni se pelu ipolongo eto odibo atawon oruko kan to je pe won ni bo se ye ki won ma gbo to won o ti gbo to be yen na wa no we iroyin the punch
to jade la ro to ni. Inu wero yi vangadi to jade la ro to ni. Cha wi ele ni go. A fo. Etun le ni ba. Mono gbelu le. Won ma tun fenu wi. Akosi alagara ki egbe. Ona akosi alagara kabiawu. Won ti won je ajo NDLEA. Ajo NDLEA. Won ni te ba ne ni gbo won na ni gba pelu iyun. Iyawo sigin. Won ni owo te won eru ti won ra mo para ara. Eru ti won ni won ra mo para ara. Ki ma se kekere nle yi ti owo si titi won ni papako ofurufu ile wa awon ojise oluwa won soro won ni seri lati le deku awon adukoko money banditi lorilede Nigeria ihun to rorun ni ti joba ba se tan lati pale ki won si se be ki won tun pejo ejo nse mi mu lapa bi ka si fi orin fa soke die si tori ta go marun abo ba ti a ma lo darapo pelu ojise oluwa Femi Emmanuel ade to won oluwa le loruko mi le ikose eje abolorun soro ni kelekele eje abolorun soro ninu ketekete okan wa kosi bi ta wa ta ti pe ti oni da wa lohun eje ka ri wi pe adupe ori ana ka to tun bere fun teni yo se se.

0: wa ma gbo ba ba nso awon igbo ti wa ni a ni koyin sibi taraye koju si aye oni koyin sodo tawa na e ka aroma e ka arosa e ma ka ro gbogbo ile atare sire tohun temi dire na ire lo nbembe ade to wa luwole leni ojo keji di logbon ninu su kesan ko san mi sowo somo aiku ti se baale ro iko je temi teyin lase oba mi oke atupale nu iwe iroyin ti radio 103.5 FM lasiko eto that's nu awon iwe iroyin ni kese kese lati ma mu wasbo yin e ka ro
1: oda e ka ro e ko ojumo le kan si da gbe tin gbere pade olokun ma gbe pade olokun mo mi okun ogberi aluko tin gbere pade olosa ma gbere pade olosa mo omi osa ogberi o gbogbo re oju ni to boju na odun mo emi fatai ni ko ma wa wa emi abdul fatah ya abdul gafa ni ko ma wa kan ati gbogbo eti tin gbo ba dodo falashade ade to fun lore ba n kole kun ore fohun na ba sile kudunu fun gbogbo eti tin gbo mi e ka aro e ku ojumo o gbogbo petni to tun je kile eto ni o tun mo kaluku wa ani ti kede ku emi ati re o lase ejumari do 1 103.5 FM no la kalesi stable Nigeria Abdul Fatah Abdul Gafa loko kama ma won to be ninu loko kan
0: sile kun ore fun wa sile kun wa olohun She left, she left.

0: College to jẹ ti ijọba apapọ papa King's College o de pada awọn ọmọ ọlọmọ ma wọle ẹkọ pada lodi
1: o de pada
0: ti won ti yanju oro ni to bi nu bi ani beyan ba dake ngba mi are o ba dake
1: beni beni nde ti gbo UN United Nations woni awọn onile so wi pe Africa e ma yo ku iro omo wo ni ma yo omo Africa o le yo kuro lara ara wa to ba nbe nbe lamu ta yanju amọ pe you go for me I go for you lara ah we must stay together family that is together stay together
0: stay together ije ti wa gbo wi pe ile ladi ye o ti niye to ba de igboro toju iru re toju igbe ori re o ma gbadi e ti gbo ejeje mo gbe are ruto ti se are orilede kenya williams samuel ruto oni se rile ise dangote refinery masterpiece gba ni awa la mo yi re ile adurawo gboriyin fun lagba laye o
1: nje ti gbo ADC egbe oselu kan na ni nle yi o aregbesola abdullahi won ni osese ki ifowowe wa awon mejeji ko je kowo omo daada ko si mu nkan ri jade
0: ije ti gbo ajo to gbogun ti egbogi oloro ni won ni cocaine 72 wrap of cocaine lowo tu ba o lowo awon to je pe moto lala le ri di won won ni omadun me do
1: mo daada ko si mu ori jade
0: ije ti gbo ajo to gbogun ti egbogi oni won ni cocaine 72 wrap of cocaine lowo tu ba o lowo awon to je pe moto lala le ri di won won ni omadun me do gbo emo wolu 20 years old, lovely. Chukwe lobelu. Ah, awọ pada ba ni airport. Egbogi oro lo nbe lo. Gbo Portugal lo nbe lo.
1: Yeah. Ati gbo fun barani. O so fa won eyan nile river. Eje wa loju suwo. Ah, we o suwo. Bayi na ni ma se oko esisi o. Ta ba loju suwo. Alangba oni le wonu ogiri ti o ba ti lanu. Ibe na lati wa ri pe a le awon alabo si jina jina. Ka si te ati isokun ara wa.
0: Ije ti wa gbo o. Gomina Babajide su won ti kan sara o. Si awon opilese se idasile ile eko eyi to je ti Saint Gregory's College
1: Saint Gregory
0: Gregory Gregory's elebo
1: Saint Gregory
0: won ile eko na ti pese awon eniyan to je pe won ti di otokulu eniyan lorilede Nigeria koda won ni ile eko na je opapu tele daba soke eto eko ni pe to lede Nigeria awon wo ti jade ile eko na e gbo laaro
1: e ti gbo FRSC mama ge gbogbo ni to ba rajo to pada dele ngangan leyo ngo lo mori dele o ohun gangan lo ga traveler FRSC won so fa won eyan wi pe pele pele ni ke se pele pele dun yo papa lori afara Niger Bridge won so wi pe awon kankan o lo nibe lowo lowo
0: ije o baba fa agbofegun ayan dare tokun tokun ni bi tasiwaju ko o ko yan okun le lorun agbo awon osise oba o fun won lo je o fi emi ko mo so be o atiku atiku igbakeje are ngba to ana nleye adaji atiku abuba so di mimo tinubu raise workers pay them but life ada atiku lo so be nu wero Vanguard to jare la roye
1: je ti gba e
0: kini
1: pe awon ni agba won ni gbo won eyan agba
0: awon support awon
1: bawo bagba won ni gbo won lawo fi ma se ya gerekede gomina Babajide Olusolawolu mo ti lewaju lati se atileyin to gbo fun ipolongo odibo eni ti o pada wa di gomina
2: le ko bolon ba fe to don gbogbo lowo olohun Bolong bafe, bolong bafe.
1: Wani wanti shati layin, wanti ti doko ilu. Ta wante gbe oshe lu APC. Lati polongwa, unje lo duo riwu. Nilu uto she wikwe, omwe luku mede mede. Omwe she wikwe, omwe luku mede mede.
0: Niye, ezibiko.
1: APC. Ebe oni gwale, gwale mbele wa wan chon chon chon. Wani, every corner must meet.
0: Must meet. Okay, buy everything. Everything must be Bible. Ije wa gbo ninu were Vanguard to jade lowuro to ni ajo to ngbo isowo olumokumoku ti so pe gbangbara shanta ne je ma se ka si ma te to ara lumole serap ti so fun CBN won ni e lo wa o e ba n wa o an wa kan mi wa e
1: oju mi gbo
0: kan mi gbo e boliwa ni an wa o e ba wa go ehe won so di mi ma wi pe owo kan po ra o 6.

0: Radio 110 ta ba de abala agbeyewo je ki fe gbeyewo ni aro tun ise mo pe osu kesan o tin keru o ti bo osu kesan de tin lo osu kewa la nowo mu ba wa mo osu kewa ni ni orile ede Nigeria ojo ayo lo ma nje o ojo ope lo nje ojo odunun na lo ma nje tori pe ojo igbominira aware latowo awon oyinbo alawo fofun torile de Nigeria na duro ni bo ba di ojo tosidi ose ta wa yi Nigeria yo pe odun merindin la adorin be lojojumo la nsesiro bi pe ati galapa bi a ko ni ga o ti nga o a ro pe ko ni da o ma ti nda mo sibe o si mo idojuko ti a se nfojuko
1: o se wa ni
0: ko lori lede
1: e ti royimo bi pe gbogbo ojo kini osu ke wa la bo lowo mi ni la bo lowo awon ibo ni laughing boy, Nira.
0: Ajeriki.
1: Shukebu. Ipi. Gari lebu. Ni nigba nati igba naa lole de Nigeria ti jajabo. Tori leka ito sejoba. O te jasipe ipi nija. On kolopo ito. Bi oro aje wa. Ito abo. Bani si. Bisi unwa maye denu. Yuro rufara adu. Ito lira ati ito eko ati be. Pa ati se wansa mi aye yodun meni dini a adoni yi. Kile lero po ye ki ijoba tu gbajumo ijoba apapo
0: ka moran yin fun o ku die ka
1: te ki la moran yin fun awon wa to wa ti osise nko ki la moran yin lori ire
0: ijoba abile na papa
1: kini awon papa le ka itu abo wa iru ni lagbara ise ikise on jije ni rorun to won gogo oni si fun wa mo tori bo won gogo ba ti wa
0: ti o ni ko tun won lola
1: owo oni itumo
0: ko ni ko tun won lola
1: ki lo lo ki lo wa le fun gbogbo ile won yi moran yin fun mo awon to nbe ni joba ibile lagbo
0: o ba loke a lo dun kan o ba wale ko ni losu meji
1: ijoba abile lagbo pe ijoba po ti kowo fun
0: be ni
1: won dawo fun won dawo fun
0: won den dawo
1: ki la moro yin nbe awon go alaja yin ki la mo e so to nbe lo
0: so da won gomina ki la moro yin si won
1: ki la won moro yin fun won lati je ka je mudumudu ijoba wa lo le de wa nje bo ti wa laaro yin ni olotu
0: Olayinka Habterin. O da je ka ma lo sinu awon owo iroyin ni sisente oto ni nje ti gbo. Pe akoko ke ma gbo awon ise nbe nibi kan ise nbe nibi kan bi won ba ni e mowo wa every very careful. Ke wa loju la lako fi sori tori pe lori elujara gbogbo binu won tin polowo awon obi kan sile ise bet ni baba apapo ba sile ise sasa ni ka ma mo pe ijoba apapo ise loju kan every careful lapa ibe yen. O da nje ti gbo ninu owo iroyin punch iwe iroyin the punch na ni won si ti kokko mu iroyin iroyin to tun wa jogun be to joko o sowo ta to re ni ababalaba babala ma kiru ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni eni to je alaga fugbe oselu All Progressive Congress ni won ti so wi pe no it's nothing like that we can't accommodate or tolerate such ninu egbe lu ti wa amo ba ti nse nkan ko ameni to ba jo ni lebeji a ma akita
2: karata na ni
0: yo ma ku awon ti won se lohun wo yo fe ma mu wa ti apa biba yi amo awa o ni gbabe to je alaga egbe oselu AP lo nsoro yo sodo minister olulewa yezom lori wipe egbe oselu APC amo ba ti orin eyo ipinle koniyan oni ba ti se ba ti wa amora wa o awa won so oro na ni fun eni ti o ti fi gba kan je gomina lowo lowo ti won ti wa darapo mo egbe oselu APC ti won fi wa je mi won ni lati se idibo pada fun are bola ahmed tinubu won ni amba ti nkan wa o e le wa so igbodi onigbodagbo si meji ka se olori lawon apa abi kan rara be ti se se le pop si yin to fi je wi bojo o ba ro teyan ba joko lode won ma wa na lonu ti won dabo won ni awa oni gba iru e laaye saaju lodun 2023 la mo wi pe e wa e ti mo te se lodo ti yin na amo luwa awa oni faye gba laasibo a o si ni faye gba ko ni gbo dagbo si meji tori wi pe a jo nse lodo ara wa nbi ni o inu the punch loro to tobi towo to jenu omode lo yin lo wa
1: ninu we iroyin je ti wa gbo iwe iroyin the punch le mi lo ti ko e ko ta

0: to ni to so di mimo wipe egbe oselu NDC won so di mimo wipe awon ti bere o iforuko sile gbogbo awon elegbe egbe ogbajogba ta mo si support group lati gbaruku ti egbe oselu NDC bi won ti se jejabo ninu eto dibusare ninu egbe oselu na tori pe awon setan o won aleju lokun ojo kan ege biro ita gbo so di mimo wipe egbe oloselu kan to je ti obi kwakwa so movement won ti ko ati kwankwa siya group won ti foruko le won o si ni dara won lati da po mo egbe oselu NDC ege bi alukuru egbe na osa director bo si so mo fun awon iroyin pe ofe ni foruko sile na ni ipinle kokan yohun ti won ba ti fe wa ka kora won bo lati da po mo egbe oselu NDC won lo lule ise nilu Abuja o ipinle kokan ni won si ti ni wi pe kokan won o ti ni omo egbe kokan nbe to je pe ko si office nbe o no state chapter officer of won oro enikan ni ke lati ma lo foruko ile tabi gbo lowo egbe kokan ni ipinle ni ipinle kokan won ni ilu Abuja lo ise awon wa to te ba ri won leko
1: tona
0: won ile egbe won ba ri won leko tona won egbe NDC e wa foruko ile lodo wa won fe gba yin ni o osiru na so ti mo wi pe Abuja la won wa tori di eyi ko wa fun be lati gbaruku ti egbe oselu NDC bo se wa ri ninu wi to je ti punch to jade laaro toni en to je director K movement yen obi kwankwaso movement John Ogulu o so di mimo wi pe awon ti setan lati gbaruku ti egbe oselu na won de ni gbogbo awon kudie kudie to nbe nbe la won yanju ni to be nubi tegbe na yo fi je jabo ni to dibo e to nbo lona
1: o da nje ti gbo pe oko ki iroko aiwale owo ki renu aipadabo lola ola ola ode yi ti o je ojo kokan din logbon ninu osu kesan odun 2026 ta wa yi na ni baba wa the number one citizen of the federation Are Bola Ahmed Tinubu ni won pada de sorilede Nigeria o se gbagbe wi pe baba lo fun isimi olojo ranpe olose ranpe isimi ohun ti o sumo bi ose merin ti won rin irin ajo lo sorilede Europe ti won si tun se be ri awon o are orilede mi ti won jo soro lori wi pe ko le da koro aje wa ko le goke tori wi pe opakutele ilu na ni idagbasoke ati oro aje to ba nlo daada won ni Are Bola Ahmed Tinubu won pada de sorilede yi lola be ipinle Eko gangan na ni baba o so kale si lati sami ayeye ayajo ominira orilede Nigeria
0: baba ki baba le pe ka bo o ka bo oba bile soro
1: epa
0: oba
1: bile soro kile lanu ka bo nje ti gbo pe ninu we iroye the punch to jade laaro toni awon ajo lasma ni pinle Eko awon ajo to mojuto lilo bibo koko o ma lo gerege ko ma si wi pe konu ko kokan o wa won ni won ma ti fi owo osipu ofin ati ofin to de na lilo bibo oko ni pinle Eko won ti fi gba awon merin le logarin 84 vehicles won ti gbe awon oko to je merin le ni 80 the Lagos State Traffic Management Authority ni won ti fi owo ti ku ofin mu awon oloko won yi o to je wi pe lona kan abi mi won ni won ma lu ofin oba lawon agbegbe bi idumota o ibi aje gbengbe o ido ijora olopa costene awon agbegbe onipanu inu pinle Eko na ni gbogbo e wa o bo ba wa lagbegbe todo tin eya tete ya mojuto e ma ja na mo ti jana o ti raja olomo je aje gbese ajo yi to wa nsoro wi pe awon oko mi gan isa ti won sa funa won se awon eyan lese awon mi afurasi ni won ni gbogbo won lowo ti te o director public affairs and enlightenment department lasma adebayo Taofiki ni won so oro yi sister lana o ti se ojo aiku won ni oju lasma o da bi oju asa to wa loke to sin ri opolopo nkan
0: ije ti wa gbo o ninu we royin di Vanguard to jade lowuro toni ni are orilede Kenya William Samuel Ruto lo ti se apejuwe ile ise Dangote refinery gege bi ile ise kan aramanda eyi to gbe imo science laruge imo ero engineering o gbe laruge tori wi pe o ya laro oto o ni o nko sara si nle adulawo ko siru re o are Kenya so na nigba to se abewu si awon ise na to nbe ni pinle Eko to je pe world class facilities ni won ni ru re bi tokun lo se je o wa ni ile ise Dangote yo ile adulawo ko ninu rederede ko le se won

0: se tori pe ohun to ni won o le se ni won pada won se bayi o ni ipinle Eko are Ruto o se tan nigba to ko de bi ipade apero eyi to je ti United Nations General Assembly leyin na lo fese kan de ipinle Eko lati se le nbe ohun si ko le se won o le gbese tori pe ohun to ni won o le se ni won pada won se bayi o ni ipinle Eko are Ruto o se tan nigba to ko de bi ipade apero eyi to je ti United Nations General Assembly leyin na lo fese kan de ipinle Eko lati se le nbe ohun si Dangote lori ile ise to gbe kale eyi to je pe 700,000 barrels lo pe jade lojojumo lati ile ise ile ifopo eto je ti Dangote o wa ni fun die yi ohun oni woru nkan bayi ko lo be lai ni ajosepo pelu won orilede Kenya ti towo bo we bayi o wi pe awon o se ajosepo mo ile ise Dangote lati je ki epo ko po yamura kaakiri gbogbo ile adulawo as Dangote group accelerate Africa ohun oni woru nkan bayi ko lo be lai ni ajosepo pelu won orilede Kenya ti towo bo we bayi o wi pe awon o se ajosepo mo ile ise Dangote lati je ki epo ko po yamura kaakiri gbogbo ile adulawo as Dangote group accelerate African expansion bishoware ninu wero Vanguard to jade laaro tuni maskisi ni won pe ile ise ohun
1: I fini pe ni aiseyan pe yan ti mo ko ma saba ntewo luma ni tobirin ko hun bilikiso shobo wa le ni won poruko e inu wero yin the punch ni rojo hun lo gbogbo wero yin patapata na la won na je career laaro tuni o koni won ti fi owo sikun ofin mu won be na ni won si ti fa won le opa lowo o nitori kini e se wo ni won se ko to di wi pe kokan opon won ni irin ninu wero yin the punch na ni won ti salaye se mo awon nkan kokan ti won so wi pe e ma ma ko e ma ma ta laarin igboro awon ja pelebe da so fun awon po nkan dejeru gbogbo awon mumu to ja lana fini ti won ni e ma gbe kiri won birin yi awon wa se kege won se bamba kini ibaloge o won ni opun sinu ke ike bo uwo a
2: e ti ka me so ko uwo a
1: kilo tun jabe bo uwo a ike ike romi la wa si mo nkan wa si ike romi abi atape kujirege fujirege la ma fi bonje ike romi ni keji yen ni won ni won ko sinu bo uwo a ni lo ba gbe keke jade ilu abekuta igba to de abekuta o wo ko ibara won pe ko wale o nero ba wale li o wale ton lo ba kun ma bole li randa about lo ba bole o ba ni ke randa about ni yen tun yato si randa ehe ibara randa about ni wale lo ba fona sona kini o fona saarin meji o fona si ona ke ni o fona sona ta ibara custodian center ibere o pe ngbo wole lo ba pon wa we ni ohun imbe lati mole nugba won obe won pe ni won ma je ru re wo o de bi ago merin ku iseju mewa lojo saturday won pe pon tin weru ne lara nfu awon oga to wa be ya awon osise Nigerian Correctional Service ti ipinle Ogun ko para nfu awon la won ba pe madam o ku yen egbe wa kawo eran ba benta na won ba ba na there won ba ba ka na ninu eru re a foro lady awon Nigerian Correctional Service Olayinka Odukoya lo fi di oro yi mule o lana ti se ojo aiku ojo Sunday won ni madam se mo pe ti rugi oyin pelu internal te ra palagbe aja to ile ekun nje ti gbe
0: pe kini je ti gbo nu we rangadi li a ma se ka ke wole o e ma
1: ke o e ma ke wole si
0: mi
1: o e ba yin da so
0: mo za ri aba e gba da pupo e gba e gba da pupo awori loko won
1: o ma jito wa lejo gborun omo ipale oko
0: ni gbadun jawori awori le
1: awori loko e gba awori loko them know tell them let them know
0: gadi to jade lo wuro to ni ki lo sodo won akeko to je pe leyin
1: bi so o ti bere sini se science
0: Awọn egba.
1: Concentration of ọlọkọ lagbara.
0: Awori lọkọ egba. Tipẹ pẹtipẹ niyẹ. Ninu wero yẹ
1: ti ma kẹ kọjá. Pare gba wọlẹ lọwọ gbogbo rẹdẹrẹdẹ.
0: Lẹyin bi ọsẹ mẹgbọn mi si omi o to ti ṣẹlẹ laarin awọn oṣiṣẹ ọba ni ẹkọ to jẹ ti King's College. Àtàwọn òbí àtàwọn alágbàtà àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ Old Boys Association lè tí ìjọba papọ̀ gan náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ lónìí olónìí 117 unity colleges àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ federal government náà wọ́n wọlé padà sílé ẹ̀kọ́ lónìí o gbogbo àwọn unity college ọ̀hún ti pa láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan látàrí àwọn gbọ́nmi sí omi ò tó láàrin òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ náà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ti jáde àtàwọn

0: Ni dani jo to ba kani lara a ma diku kuju oro to ba si joro eni gbogbo ara la fi so oro le wa le so oro le wa le so e se pupo adupe lowo yin 0704700 3341 baba ti mu koko meta meta hello lodo ti yin
1: meta lo ba o
0: e ka ro sa
2: oju mo sa
1: o ki ni da o
0: e ka
1: asu je gbo ko wa
2: o ya o
0: yin sa
1: e jo ngba da da independent
0: Ami, you are worried in Baja, or Bay, Eva Cavies, who loo.

adupele won ta ki ton ma ni loju e ma yen ni o peter wa olooto eto yi arabirin omo lola la mi julo awon ta do po papo sm do with yourself la ge mu ti abro lai ba kana wa jo olooto agba fun gugu awon eto te je po wa ni lese 103.5 arakunrin abiola peter sa participative isela na je ko show manga je to ina ni o ma ye eleko idowu oluyege e ba gbagbe ibi ta roko ti sin je jobe na je pe alpha boss won e ba lara jowon da o ti gbagba baba ti e na mo ko se nto to mirin o le se a gboro gbagbe arabirin flakemi aya solaja lori iwe tan kimi alene bari awa ni oje ewe kini o se ni saju ekun abamo ni gbeyin oro abamo ni gbogbo wa o wo ko tan sibe o ara wa ba mi so nkan kan lori oro eko faripo ati awoso maro de aburo re mo leyin toni leyin toni leyin toni leyin yi emi lo mo so fo ele meta koko la ran faadi to te ti re beleje ko gbo moran ti won fo ki tan yan je o gbo yin le si mo temi be si oku kan tele pe otitoro ki gba koro gbangbo ode ni otito mo saba mo gba o gboro ba wa lo logbo odun o so rododo yo de ba o otito to ori un o ni ajero lo bi fa ripo ba ti kawe mefa tan mo ni ki o mu gba are na awon mechanic lo pe tin de lo re ko se atoko se o ta mo si ise owo ki tan ni je o mo ti ju se re o iran kankan ki ti ju akole be si ni lagbede de ki to je ati fugiri ni gbagba te ni se je o o le lobo mo je o yerebe iya abun re na o ba ti ko eko re tan eko alakobere ti o lugbala mo gba ro ogun butu lo lati ti di olodar ni to si buka ya banjo le kona lo ko se telo sabere dogo lo to dori kodo okukun ma tin sun oro e lo awu namalegbe to se ya awon mo mejeji ti darun won yi o ba bu se fun gbaragada fi eje aye ti wa da de wa yi o to legbe ti beru komo se na lo papa wa sele yi o ona to so tolotolo to fa mo ti ebe oro na to so okan re poruru oju to ni ko o gosoke bayi to fi ma gbe sile pada omi din san perepe loju re de bi igba ti o woro ojo to ba nro lati sama senda dire amale woke o wole o sunko kikoro oni oluwa omi niran ibo loju re da o ko se sasa o daudu lati oke dele o mo loju imo e loju a to le pa sun leyin lo wa mu eti ru aso re ankara to o fi nu oju re o to po se lekan si to po se ta kuro ni palo oko re to se se di olong ah oni e ma ku ojo opo di asi le olongbo le wa dile ekute ah ba aye ni siru le o sele sun ibi ti daudu tin ba soro tan o si ti ilekun o ti ilekun gbaga tori pe ironu ironu lo ba je ko to ba ara re lo o mo si o amalegbe ti kuro ijade ni elo re o ti pada si yara e lojo ku busu o fowo le ran o bere si wo ekun mu nigba te ba mu gari lai fi suga si ninu ya o kun atiti re o si n ro lokan re wi pe kilupo n ko jale a je ki daudu ko sun lopo ni la ai raje ku o to ba je nitori eji ni daudu daju ohun tomo tomo oku orun yo ja fun ati awon tori ko ku olomo ki sun apere yi wi pe obere yi o jaje ni eto si buredi kan ninu awon yi bi lo wa nu yara re kon bodu aso kan e ma ka o lore o wa ni doju ko enu ona abawole ni eyin ilekun ni kon bodu kekere bi ran wa ibi to ti ko aso re si ta ba kuju soke bayi pe ki re ki la ri farm light ta mo si fano light lori eyi to je pe ya mo legbe to awon abon

0: King Anglican Church, Enowa, Lagos Island, 0803-24-75-08. At Mr. Kule Ayelagbe, Osumu Street, Lagos Island, 0022-83-80. Tabi, 0094-84-455. Olu Kore Iyi, Abu Iyi, Fungbogbo Wao, Ibi Maike, Lolu, Jede.
1: To ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won lo nibi ka fewe ategbo tuide gaide gbogbo aisan olojo pe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan te gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu abudi ye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si ale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta in one package to n se ise fun isoro oju olojo pipe agbo aisan to le fa sababi re Osula eye solution powder plus Osula herbal bitters Osula antibiotic powder me ani joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni dark number o to ba n se wa bi eni pe oju wa nlewo o n ta o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin bi oye se leyin ri kurukuru ko to leyin wo o wa n jogele loju wa eyin ori na kankan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese ohun to sumo la le o ba jin a o le ri eyin ri bi oye se leyin ri kuru ko to leyin wo o wa n jogegele loju wa eyin kan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin oju eni to n kiyin mama gbogbo aye ti n fura pe nkan kan ti le si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na o ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun e to nto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon o ni won ti n ba wa pe nti n yo iriran ti wa lenu e solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo o fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo ju wa lenu ile ise wa lawon eyan n juwe fawon eyan won ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto kope tesi nitori re si e ma laagun jina mo o eye epowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n se si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise Osula ani ke mo bo taara Osula eye solution powder oni to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo an nawo si Osula eye solution powder o mu oju to n su to ri bi oye oju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete gbogbo eyin to je pe beyin o bayi ti fi go soju eyin o kinka imo fi go

Oye leje tabi ayo ti a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni ile fa iberu aya ati iwa ipa lola bakan na nibi dibo duro sori ila pelu ati alale dibo gege bi eri okan re se to so na gowo fun awon osise leto idibo ti je ki won se se won bo ti ye eto idibo ki se ogun olidije re ki se ota re awon iyato wa se lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so wa di ota ara wa idibo alafia bere pelu re se ki ohun wa han ninu idibo wa ki alafia si joba iwa alafia wa Nigeria wa dibo pelu ogbon dibo pelu e dibo pelu alafia Nigeria yi ti gbogbo wa ni o ikede yi wa le share radio 103.5 FM

31.5 FM lawa ke ma yi kuro ohun ta ni bayi ni anani nani nani asegita nko ona ogi eko asale ni gbogbo won ja bi te tin gbogbo ile se wa 3.5 FM lawa ka si number 1 adekunle fajuwe jare keja ni lade po ni bi lawa eko asale ma Ekwa asale gbogbo eyin tele ekwa asale eyin aburo ekwa asale eyin egbon mo ki gbogbo agbagba lotun lo si mo ki awon asuwa eje otun ju mi se lasale ni bi omode to ba mo won we o di dondo ko ba gba jeun emi wa mo won we loni o mo ki gbogbo agba patapata be ni mo juba laju o sugba gbogbo eyin to se pe legbe lotun lo si eyin gan ti gba loke ojuba gbogbo yin o ejo ojo mi se oda na mo ki gbogbo ale kan si eko asale ni gbogbo won jabi tete gbo wa 1.5 FM lewa e ma yi kuro asa ati ise ti ile yoruba adulawo o na ni to te n gbo se wa bi ride 1.5 pele ti yin to to omo la ohun la meju lo omo orogun mekun mu bola omo ni ba fufun omo agbara meta lade laija e ka lele kan si se daada le wa se daada ba yin se gbogbo e nlo se gbogbo e ndun o nlo be oni ojo keji din ni ogbon kesan odun 2026 ki ate mi la ma jogun akaso na ajo bere ninu odun ni pere bi awada asa lodun kan ni se wan biri 1.3.5 FM yo odun to koja o na e ni ojo kini ninu osu labere si mo awon ti wa lowa

mo ebi mejeji ebi okore ebi iyawo awon wo lo wa nse idanu nigba ta ba ni afe danu awon nkan ton ma nlo ni igba ton ba danu pe afe se introduction ati engagement yo a se papo ni o a se iyawo bayi la se fe se o won nkan ti yo pe ni danu ni because yan kan ti wo ba ni pe ki lo nje idanu idanu ni engagement at introduction ti iyawo marriage eyi ti won se nile yoruba gbogbo bi kon tin se ko se ile yoruba nikan jake jado ori paye won la ti se gbogbo awon ileto iso awon ilu gbogbo apasata ta wa lori ede nigeria kata la nse bonikaluku se nse won lo yato si ra won ba se ngbe se yato si ara won awon orisiso ma mu lo si bi idanu ani ewure lo ton ba bere fun bo ba de se pa ko ni won ni be e mu lo nkan ton ba bere le fun nkan ton ba ti bere fun bawo na lo se ma fun pe ele o je ge bi ifowo sowo po mo lebi ti ya ati ti baba to ye pa won lo ni iyawo ta ba won lo ni oko awon to fe so ara won po okunrin ati obirin ti won jo fe parapo lati je oko taya omolebi won molebi mejeji ajoko won amora won won ko awon nkan ton fe lotun won ko awon nkan ton fe losi won ko awon orisan bere wa fun won pe ohun ta fe fi se dana ni o awon kokon wa ton ma nlo lati fi dana ni aye isin awon eyan ta ba tin se pe kini ni ide won kini ezi kuro won share awon kokon wa to se piki gege bi omo kaaro omo yoruba gege bi omo ile adulawo to se pe o se pataki o se koko ara nkan ta nlo lati ojo ti alaye ti daye ani ka so pe lati ojo ta ti mo tawon baba nla baba wa won nlo lati fi se idana akan won wa nbe tagodo yose tori pe ala nse nkankan ikan je nkan to se pataki to se koko ninu eto igbeyawo irin ajo igbeyawo emi nsi mi ni o pe eje nkoko se awon bi awon ifara so awon to ma je pe won atan imole si ko ba le ye daada e wa reyin ta wa ninu ile awon ta wa nle ta ngbo e wa pe lati wa so fun wa bawo won se ndana si lodo ti bawo leyin gogo le se nse ni odo titi te e so fun wa bi o se je se ri nigba ta ba wa lo kan to se gogbo yen a soro ni ose bi meji seyin lori alarina to je ni keta to ye pe ohun lo ma kokko lo pe eni se a wo yi o bawo lo se ri o se le bi ta le lo ni o ya iye o ma n fe wo abo se nkan a so awon abuku alebu atawon nkan gidigidi to wa ninu ile to wa ninu ebi yen a so eyin le ma mu pe oke e o da pa ibu yi ale awa da e a le gba mora no aha fe le yi o da awon ma so gbogbo awon kankan nipa eni yen nipa ile nipa molebi yen a so leyin to ba wa so ta ba ti mo ba fara mo a se wa rin irin ajo to ye ka rin ibi ti lati wa lo mo poke a fe mo awon eni awon ni anu awon ni anu wa o se pa o se koko ninu irin ajo igbawo lati ni pe ibi ti idana lati wa lo mo poke mo awon eni awon ni anu wa awon ni anu wa o se pataki o se koko ninu irin ajo igbeyawo lati ni pe adana iyen gangan ti nkankan ki nkankan sele won ni ati mo awon ti se oda ibi ta lo ni asale o na ni awon sisi nkan ta nlo lorisisi lo ni oruko bi a nlo bi a nlo rogbo a nlo oyin a nlo isebe a nlo isebe elomi a nlo ẹ ti mọ bẹẹ náà ni a lo epo a lo òróró.

0: Anya, olu ta ba ti se to be se. Mo se so wan elu. Ko gbe wure wa. Won de jagbo na gba ara e na ni. Won la se malu na won bere fun. Eni kan malu tan bere won na ma pa lojo tan se gbe yawo. Be ni, elomi de le pa. Leyin te ba se tan lo nkan to pa ti e. Tabi lo tun ta.
1: Elomi le lo tun ta.
0: Ke si won ni. Nan je ma ro pe boya ko to ni won yan. Baba ta ti. A fi shock ye. Bi o se ri lorisi lorisi won ma n gbe letter. Ma gbe letter won a ko letter si be pe a fe wa o bo ni o irin ajo yi o ipele meji no wa kan to ni won a se bi alakoko won a kokko lo mo won o la n pe ni tromi introduction won a mo ara idana ni to ma se yen ton won a sese wa lo gongongongongon pe a sese a se yen fe ko awon kokko bayi bayi bayi bata kokko e je ka kokko se preamble ni e je kokko se le mo ba yan kan soro ni ana eniyan ni ko se pataki o mo ni pataki ni o le ma wa sin nigba ton ba nse o sugbon won do se won a ti se gbogbo eyi to ku ta ma ri fani awon kan dede joko won se ni won ni won na won re lu bayi bayi bayi won ki se mo ni rara mo ni won ma nse ta ba tin soro si waju e ma gbo mo ni awon ba won nse gbogbo won lo nse akon mo gba ton nse ni imi gan wa ti se elomi le ma se won ma se nigba ti o ba se be ko se dodo ko be nigba mi to se pe si nilu igba to ma wa di pe won a fe se gbogbo e ni koko pe se dana a fe se igbeyawo won a se wa se gbogbo e papo o le yi ta ri ni to fi je pe won ma n ko mejeji papo won to se wa ni pe won ile ijosin lati lo so won po tabi kan to ile ma ti se yen ton won a lo si registry won a lo se nkan ton ni won wa pada de won a tun si se ijeji kan se wa pada wa to la won lo si le josin ton ba de lo meje ton ma ti se wallahi won ti ko goja oju opo te ma fi pe wa ni igba ti eto wa so se kini to ba nsun si waju 0704 ape whatsapp yen e ma flash e mo 0704 700 3341 0707 003341 olojo opo te ma pe lale lati ba wa da si eto yi
2: abileko omo oba
0: ekalele se da da ni wa
2: alafia ni o alafia
0: ah won ra le tin pe wa o da pe brother flasher e ma flash you ko ma se pe won tun ma flash
3: yin bayi n
0: pe e mo pe odun ti odun pin e seun o ti ye yin beyen da pe to ti fe ni
3: o ti eto ko pe
0: e ba fe da
3: so ba da be da da
0: ko je so da da tori pe nkan teyin ba mu wa awa na a ko mo lati odo yin o na e lori eto yin mo ba yan kan so won ni ko se dandan pe lati se wa ni se introduction mo ye ka kan gbo sibe ka lo se mo ni ra o pe igba ti wo o si nbe won ti se introduction won ti se idana kan lati mu awon ana lati kokko lo ki won pe aware o a fe je ododo kan lodo yin o won to wa ti wa di pe won wa wa won wa joko
3: won ko isu wa
0: won wa ko isu wa a se wa se pe eyi ti won ko isu wa ti gbogbo eyan wa ko yen mo ni yen ni gbogbo wa ma ma ri
3: n gberu yawo ni
0: e pe yen gbogbo ni gbogbo wa ma wa ri
3: eru dana ni won gbe wa n gba
0: yen o ni yen ni gbogbo wa ri tan firo bo se ona ti pe won akoko won se ni bi ijoko yen
3: o ti gba se ma ani ani ati ani ka se mo mi mo ki le wa mo mi mo la wa se mommy ki mo la wa se mommy ki mo tori pe eni to ba fomo ni ju o di dodo ko sanu ebora ti a ba mo iya yawo
0: eh o da hello e ka le o e ba yi radio yin esile o
4: hello
0: hello e ka le e ba yi radio yin esile hello eh o da na e ku wa pada o da pe
3: network omo lo yoruba ki se be nile yoruba koda aye lo daye mommy ki mo tori alarenu ati kokko wa labinu be na lo fi siwa.

0: sin o alarena kwa si wa labi to ti mama jojo ko le da lotun to ti le ma lulu ko le da losi laarin won ni jo ti won ba fe lo se mommy ki mo en iya yawo baba yawo egbon baba yawo olori ebi ile aburo baba yawo boya baba yawo ni yawo meja bi meta awon ti won je abipo sibling ri yawo won gbodo wa mi o se koko yawo ba si ni iya to ba si ni baba bo ba ni baba yawo na lo si ni iya to si ni baba iru won to ma nwa nbe ki se bi ta ma npe ore wa wa ta ba fe ni number fe ni mommy ki mo eniyan omo lola nigba kan mommy ki mo e kutukutu ni won ma fi
1: nigba wa pada e
0: laarin kan mommy ki mo e owo oro le ma fe se ko ni lo un lo onje pupo won ba nkan ka ko sale oda ko gba wakati pupo bi iya oko ba jo ni sowo ti ya yawo ba jo ni sowo won le fi atiko kan sile ninu ase won
1: lati sare lati
0: se ti won ba se leyi tan ni iya iya ati iya mejeji baba mejeji ni won ma lo afefe omo yin ni o kini amu wa igba bayi la fe wa eyin supa meji afeje ki yawo ti wa lodo wa oko re ki igbele wa lati lu bi kan ni afa ise ni kia kia leyin o kan abi leyin oja meta won aso be na won na ma wa so pe n bayi la ngba won mi le ni oti obi orogbo aadun oyin eja nbe nbe o ri epo iyo a wa ire ka eni ati bi e be ilu e ma ba be fikun isu a wa
1: iyan gan ni pataki o se koko
0: o se koko oyin a wa nbe pa ti fe yawo amewure lo aboni odo ti won igba ti won ba wa nko obo lenu ojo to ti dehun si lo ma n di oro pe ore mi omo mi o mo ko wale o won ti koko mo tele iyan ni won pe onile keji si iyan lo di pe eyin awon student mi gbodo wa nbe iyan niyan sori ta lakoko pe mo koko ko iyan lo na mi fa iyan ni mo ro pe mo koko ro pe ki la wa se mo mi mo e la wa se mo mi ki mo e la wa se mo mi ki orin a wa yi pada lo ma wa di ebun wa niyawo wa anobi lai be o mi nbe lagba lawa iyawo rodo mo abi ko ma so pe o nbe lagba lata wa ja
2: ere ya pa a pe fi saya de ke yi na ra ku pa
0: ba le le yi e we so ni ti jebu won ma ne won fo won a ni won fe fe won fe fe ni won fo won fo won ma ne won so pe awon
2: won fo won na e
0: won fo won na won ma ne ni ma ne ni meji meji ne ni meta meta ayato si ta won ti be kan ototo ni ototo ni amo ka so wi pe a se te ko pelu exam oun ni ta ma so awon kan ma pe ati se papo
2: eh
0: o dabi igba teyan mu text re o asiko test e wa ti so pe exam na re won ni e je ka se mejeji papo no
2: tori o ni yarisin nkan ta wi pe
0: igba ti won si se introduction yen lomode yen ti lanfa
2: lati sese ba
0: lati lo le won
2: nigba ku igba to ba
0: wu e lomokunrin yen na lanfani lati ki baba ni ta yen ka lesa wole o ti mo yara yawo yara ore ibirin yen o ti mo be igba yen ni o le de na le ma dana kan ni o nje analogy mi o eba yen o ko le po si igba yen lawon ore okunrin yen le de ta le won kan ni ah se dada ni ah ri e lana kan ni ka ki eni o ti won ni query e igba yen lomobirin yen na le ma koja lo ma mi era ma lo le gberu mo ri mommy oko mi mo ba won gberu lo ni oni.

0: ti ejo to fe salaye introduction oto eru dana oto ojo dana lojo ta nka won eru awon mi igbewure akoko adiye ni won tun ma ngba awon mi abudi ma ngba
1: akoko adiye
0: ben awon kan ni akoko awon kan ni abudi e lawon ngba monito idalu omu iselu egun ni ma obode ni de lu bikan ṣugbọn ta ba nfe omo enikan ni le yoba arun se lo odo awon ebi e won fe wo wa laye to ti ejaye tele tele bon se so fun wa won ni won ma tu oro exam o da bi pe won se exam se ki se pe boya aloko lohun ki gbe ni won le won
2: se iyan o lara
0: awon o fa inu aisan kan to ma nse won o se wa je tales awon mi asasu ko da un to nse won yen awon tun wa mo oju utu e awon mo ogun e se bon ba fe bimo se nkan mi ki isele se iya awon ko ko baba awon sile se niran won se won ma ngbele oko ile bi ta ti fe wa mu yawo gbogbo won awon loju ni se won ni fe ara won kini ye ma wa ya sodo tawa na won gbodo koko agbodo wa na agbodo mura wa na baba be ni ba mura wa a le fira wa be ni ba ro mo obirin na so pe mo ti ri he love me and I love her o le wu
1: to lo fa
0: o le wu
1: ipinya yapa
0: be ni
1: ati jo duro sinu ile ara wa leyin o ma ran odun mewa o le se nkan to ba wu ko wa di pe wa le mo
0: ko don lu
1: fori pe o ti mo pe
0: se bi mo oju ti mo npa e ni se mo npa e ni

0: Mia Yapa.
1: Benny.
0: Ati jo duro sinu ile ara wa leyin odun marun odun mewa o le se nkan to ba wu ko wa di pe ko wa le mo tori pe o ti mo pe se bi mo oju ti
1: mo mo tun se mo npa e ni se mo npa e ni.